ri do balẹ le mi omo yin aburo yin re mo ma sinju mo fi nki gbogbo awo mo e ka ro ejire jake ijale igbogbo ile agbaye pata pata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojo aje ojumo keta dini ogun osu kejo odun ta mo si osu ogun odun egba o le meri dini ogbon mo ki pe eku dede woyi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati nu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin ile lati mo si fraternite to ba si alaye lori ilosiwaju ati jagunmolu eni wa won gilo ti a mo si sara won so ni eyi ti a mo si vas africa ti a wa ti a wi ede fase wada yi ti nsumu awon ti won ni ebun iwe iroyin kan e salaye lori igbolohun okan larin awon oluwosan anastasi nunovi ton se lalaye ni asi

0: kenefo fotowi nawega yana akwai kogo naga maka akwai kogo ntilawliga nyeno Zakariya Abdu Raminu ngufa baga mukari ni kandi tilawdi masul mari pe wunte fo lamba no ben kanke kuna mafo sa diri pe ba tilali to akamena fo lamba sinti yeno 01 28 30 32 38 38 abine odan 01 52 68 96 80 abine tilali kulpe no ben kagi sa se radio fraternité na un service commercial gumini bir gonu kamba kweno mine gonu ko me friga imbeo Zakariya Abdu Raminu diri pe ba agunani akasuba talata batrontu batro andu iya kunte o awun jibrwe kini ya kunte agunani an kwe para dia tilo yina bana hinka awun jirote igonu ko wari pe mana nguru boro inokame sari pe manam anto abo kame hinka awun diroli te fefe tila ibeni na arana fefe tila kunte ka iba kwe na nonse no ka no kwe ko gonu para kuna ruka agiregere dia bio tontoni gonu kango kinda centre de formation en cuisine sam dia kabate dia denkia centre de formation cuisine samedi e ka bara tanio win haraka wan wanio yenon bano kiba frano ka o kina tia ni ndona kwe ko gonu tanio win haraka wan wanio ni ka nza gahin kano kamba burun kiba sinte yenon cafeteria naruka restaurant win alamari e win yo kai kin pe ti han han yo alamari e o ka kwe ko gonu ni kan kwe ko bara win har ku su de ni kan gun nan ni ma gisi ukun si fo ya ay mama kin gana meta won sen kwe ko bara yo akul pem banon ki ba an kante idia le kayo meta ga nkin ka mo wan wan yote le kayo di amo wan wan ka kwe ko gonu banon ki ba no dia na duka un centre de formation en cuisine de sam para ko ne na kwe ko gonu fran ka ki na tia won bugu be de ka ki na vip kanye na tia won ki bu kene gonu ko kere guna nunka mbazana ankome batron handu iya kunteo anwin jibir waran kakin nin kante na aladi batron du iya kunteo anwin jibir waran kakin nin zante za zari guru ta ki kakwe na ukiri guru iye nyenon za nyen ba donya ri kulpaitete nose no ka no gun nania mano ki be za do ma wan fana mutu ka ba dem be ni ki fo tila gonu ka ki na attestation kam ba no nose ka ban an fani bayo dia okulpa foto waranka nyino no babana dia na foto waranka banani za wayo na hanyo akulpa ikwe ko gono akuna sad jibrin kadi maza manoki bara dia no beni ki foli no untila te sasion ko ki woka kimi no na heza ya dindiri no do ko gate sad mano no se da sawa no se mwal kawali kakin yo na ke bu kene ka ki na tia awun ke bu kene gono ko kere gunano mun bu gobe ka ki na vip ni ndona kwe ko gonu ni ndona go ido kwe ko gonu awu bine fon lamba inka o kuna ma fon oba inka ke fon lamba sinti o dan 01 94 26 27 62 awu bine 01 47 20 19 11 iki no se fon lamba sinti o dan 01 94 26 27 62 awu bine 01 47 20 19 11 lia eka ima mano yotereta nani akanguna yino ba mema huno ba mema hinika hunanzebu sari mahinika ba me kiba kafe wi ala cafeteria wi ala mari restaurant wi ala mari na le kai mo wana ka kwe ko gon mano kiba kul pesa de no be ni kifo no untila mano no se attestation na sari no bon in kan fani eka ima la bari kere bon no kai ba gobziri no sena de wi fe fe tilo ibeni na ndana iye kal kawleza nanoyo no go be de gorogo ido imun faye nyeno meteibate no we wan wono ka kwe ko gonu mo gine kwe odo kan me meteibate kwe ni mo gine kwe ante imun para ko al kare okuna nuru nasiru akwe ko gonu digi banna ina hoyo
1: danko
0: mete suru
1: ala fiono
0: inder po esa wo de a fai wan wan yoka ibaza agonu ko zero para ko mo gine kwe adi irikul pay edi kasimanna bifo ku moka imun meru na un sawara kweyo nte baraku inferi kawo kina yube manga bine yona kwe ko baro za million waran ka kini nu nyeno badam and ko baro fadek tourism do kamme gayo do kamena ka gomnansi ana lakareti nyebine mun kan fiso nyeno e win baraku ro do kamme za oke dama inferi kan go kina yube manga karifu yube manga nun kan badanna za million waran ka kini do awun se ni gonu ka ibate ne wuni ndoni yego fai sintina monka iba sintina idi kasima na iko ka kirungiro ndubaka ko nya ko ba bi ko di bonbon e ko le pay dingu na niya kambate si masolo niya dise abanna ni dingu na kambate si malla sabu meta gamba in kate ambori ko di ne ka ko ikene university oba wunga mofer kie bugo bonbon wunga mofer ay ma fiso yin no mate ko di se ko di bonbon ya bi ne ba fiso sa nyen na babe main kaga idia university hini wan wan ya ko ko gonu fisori metada ay mama te kana ki kokoro banna ko maka be ni kiyo ko gun ka ki gbesi imine ki nware no kiyo banna ma hunan ze madu gbe sa di zama ma hunan ze bu al mama kiyo ma ki ago na licence ya ago na master ya ago na doctora sa di gbe fosi ma kin ko gonu metai ba hin kate hin fodi ba gana sa da hin ka bori equal pese abanna para ko mo gine po yo 5-1 yo pe ko gon ka di wakti ba di wakti to ni wakti na tome ibaini kawuro aga ni anuru na asiru isi naruka fahai sinti imu kuyo nyewu ndubak meteno diye zaya inifaya ima magana sadi inika ngamfani mboma inika mbon amfani
1: tu alfatanku anamfo kabinika abi radio fraternite har kusiyudu kulpe kanga garute inamfo mbaka ki ilingwene kwarkungwene otorite ukulpai za wibro kakwe halbro kulpay kanghanga garute imwene emisyon kuna kwe bref ono ka anamfo alfa tanko deriba gunamte imwene kuyu ka ndubaki haro na manam kulpe masa nyo kande dubaki nyankwe na invesi apreza ngurukte masa harkusyo dona ma gunamte kadia imwene guvenma prezant zino imwene prezant zino pati salon adun chino ni ko ni alwasi ni webro wendia kande du baki anahima babe maki heonu makwete inonu mbakana kten awu ko di za awurugte sukulukte mum za sugon kakana terminal ko di beka mase da du baki inverse kuna infabaza andwagte kam fani ko ya be ni babe insuinte kafiso kose nu kambente kafiso kodi seka de ni fok gonukte masaka domba ka dirigate amfuye otena nya gonu ko dirigate te masamben ka ci aw wonumbate masu dirigate mbin masu dirigu demi kodi mbe ka kodi asuban tile kabu nya nante masa dungu sirite ko kwena abi frie fwan donc heo kulpe babe bente ka la kar yeto bin nya ben ka la kar yetikte dididi nya nante no masa nye pene il ngone abi president parti salon zino abi president zino adon kino kaki ni denki abi dendu na bagia masu dirigate kaki he abare tujian bele mo gonufu ko kanio ko mwa ko tunu ko kika masa ni bare tujian il ngone ganna pe zino a hono nyedi aki ba me mako karikte musu kadu agbe fonwani dendu gbe fonwani te kuwa ko din dente ya demba be bine dongo gbe fo teno makinka gana dembere fo dongo gbe teno makinka gana a obere den grand chef fo dongo gbe teno makinka gana den wona nya dongo gbe fo teno makinka gana te ko dendeni deni bon bon bon nyambe ka gbe okere awu ai awurum bine nze gamma sam bene te ka te ya makinguru ta kuna ko a dendeni zamum duna abi bpc kulpe masam bene te ka sendin de ko habite hel maduna baki mbaka garite masa dededi be kan dongu dinden te no masa abin te kawurun kame abin te kawurun te ngune abi bon kuna sa mbaka gar de ngurun te universite he ka de bar photocopie e dek e ka de bar te masa a he burburu kambodi ni na babio nsina abi pene mo babe walani obine mo nyaa walani he kulpe masa de ngwani kame bedi mbaka gar mbuga tekte ne hele be kam mba irkwe baka so kadan kamekte masa mbaka gar dembeni universite masa dirkwe ka hin ferte zanyan kadu nagbe wala fo sipena alfa tanko he kulpe no masa ir ganna kwe zinukte masa parti salon dongu chika masa bame man monan bame mako karte masa ko bedi dindingte masa hele den kawru na universite asina wala pene mbaka gari te masa akwe dengu nankami gbeno ko universite nano ko pe nagbe sabi ko abi mbete na kulpe heo kulbe mbe alfata nko wala siya
0: beli monde ibaza kasima na inverse baka agara afu gono kamebwe wanu wanu gono kankinteme
1: too
0: baka agari ocho inverse di alma kamebwe gono ka gono kote denye kuna de kiribade
1: kiribade heo kulpe ya nangte masa mwene habi gouvernement waka agoro kute ndo inwene president habi Ronald Wadayi nya kaka nya nanwa gabi nya chiza wibro wibro nya banu wibro machote kaburi aganda masa za parti salon masa donc kent masa kaki abi za 6e kakanna abi 3e donc suwe ko nyosu banakte no za 2e mo banakte el terminal ka wada ibine ka nyaji ka webro di masu mkulpe masu ba masu ka bana za 2e te el terminal ça veut dire que za sei kakanna 6e hele 6e kakanna 3e 3e kakanna terminal kulpe masa webro masu bana
0: domi dom aka garin kin ka gar de borogu na ko harboro nyi na ko wi boro abisaka ba maki harboro nyekyo
1: nyekyo
0: boro nye ba de gonu fu domi afo kin kin dena wi boro teno amo gonu fu banna ka bine za wi boro na ka harboro nyen do kibo hinno amfani kin ko gona gano de ya nya afo kin ko kibo ka kan mesoto banna ya aso ni kan kulpe dam ke buya harboro nye an ke wi boro nye an gonu
1: de ya
0: kulpe za kulun sinya dia nye wi boro nga so kan
1: Nous sommes des acteurs, alors donc, derrière nous, avec quelque nando masa, agana han kula chunkoki, il coule bruya, de nature monso, de nature masa, baka garde, il au babi au donofa, il au nyau il donofa, le gouvernement a culpé soi-même que c'est nous qui des acteurs, de mettre,
0: bon,
1: il faut m'badi, tille au front qu'on m'badi, quand nos cours c'est nakaki,
0: coule
1: brodi, kaki kambadi, natille au kambadi, il est sur n'angkadirigate n'anyadi, demi zah vacances au kono masa, coule d'un gourou abi nguru kuguri gana ko nurke ike ikene kene demete ay mama sa sol ma sentin za moso anahi masa ka masa rentrer ma tok tendo ma ci suba no rentrer sa no babe batunu te masa e to aduna ko tila de yi anu aduna abi ko wona bikyo de kaki anade he kulpe masa inkin nang te masa za mbe alfa tanko za moso den sentin te ko sol tendo baka den no kaki no no no duak temo mben ka pika de basu
0: ka ji kime de mo gusu se ma heta
1: se ma heta ma tno he kulpe ma se anehi ma ma se hanu heno ma se ma duko tunu de jibri ma ki meta ba tedu sa ma se den pe ka bun teze gbere le ma ki a he du mo mu tuka chara
0: de foto fo non do den pe de ka e pa ke fo na ba so ma de na yin
1: ma de ka ji sik
0: te mo de ka ban na foto fo non ya ka do de bi ki ona ba so na na regle na go mu ma ya ka de
1: ka aga na kiro mu nyo ka go funu ti ne redi aga na kiro chu hunu tama
0: naam
1: de mi ka hima na ka tal ke ogunu nyamo abinyo ka nkamego yegunu demete talke honu kama se talke gunu te mase kam nyo kan nkamesugo yio donc dendu dalagu dalagu he fogundo dendu waraka waraka he gunu denno hele rentrer mato nando mase ben nang bejine kulku mana
0: ya
1: demi ba ko maje mbaka ga nang bejine kulku magde ir nan kala kar yetigte no ir kodiga kodi ka hima na kama se demi de ko pe inverse ir kin kai ir bon ko na kachi ko ka pe inverse te masa kodi makika asube fote kene hebra tijano abre tijano to ba to mi hinu asu hinu ba
0: ko ya ko bon de mon ko ke bu be ra ka o kin university nyan na ba fo bon kin kam me kama cho kredi ade uno awu ko to na do kire ki inverse abako
1: abako
0: ko university ko abako
1: ko ga abako sa di mbaka gar kodi masa mo kanu bu ko pororo sa di kasu e fote tel mom ka ka gar te masa ganna pe kin ko ho he zadimi irin kin nan ka be ka masa dom dongo na baki nyana kinko gunda girma masa baki man baki bakpe abi konkudo
0: dale ki ma di domme za se pe borobaki metri
1: eh borobaki metri
0: ka ye ba za bpc borobani ka ki metri man sa ba ngo na baki de ko abi te to
1: se
0: ma ka ko kari na mo kire ban na ifo ya na fo ko ale licence de giri ya ka ko karu andi wo ka mo nyi ogun na licence de kirun tutu man ko master an ka ba kun aba ko kari ka pe
1: ka
0: pe master da du man sa maka ga ran sino nyi ogun doctora
1: to
0: ya ye bo ko
1: na
0: tutu ma go na na un doctora be sigina
1: alfa tanko masa
0: fo mi na go lu ko office ogina
1: yano yano honu kan gunu de masa abi boro kan gunu na licence nye baki place wu nyo kangu na baki di nye bpc place wu demi nyo kangu na bpc abeza nye cep place na demi nyo kangu na abi master di donc nyo masa nyo akinko gurje na bebe duri demete na abi doctorat heo kulpe nye akin gurje na abi demi na lisan nye ki borese kangu na lisan akin solo no donc mete batedo in nankachu irka kuyo nante masa macho kamfo kamoru kabeka masa irko yo masa irsuba wenno nindo de mete ho masa kanchi masa kuyo masu bana irsu kadir ga tete ko webro masu bana
0: ka masa ko irsu kadir ga tete
1: de na dirga tete dire di masa baka gar kiro mo baka ngone baka bisakte masa maka ne ro ko ko ko eh ku ko ko fi ka ci anwale anan ki ru adon ki masa no masu kwecho bugu to masa eh kulpe akin ka baka kalu
0: nuru na so akwa ya ko gono ike no di ka ndubak nkin ka ko won sine oganano ka han sine go kwela to modern ya angle no ya debina almano ya debina bino espanol no ya debina estajo no ama ganani ndo kamme banna ka fo maki a sin si do kamme o gabo ya na ruka asu ni ka kwe kaza making it for man no in ka urufa yin kantega
1: mbe ka asintini sini zew
0: na
1: adon na kin habi kin za admi tukum
0: mhm
1: kukum kibe ka masa de babe nure na ka nye ko ben te ka brancho za
0: nam
1: bele am fani suba
0: nam
1: diriga ganna ka suba tile kabyo ganna ka hansino na hin fo wani za nye bomba ganite ndo masa babe ben te ka la kar yidi te no ka ki wani asi diriga kuna de tile no makka bu te no masa no nu kan pe di ala kin godon di di babe ben ka yiti obile nya ben ka yiti te di di mbaka gar te ko di ben ka siria me ho nu ka ko tutuba gunu saka ni gunna bak se obe back day abi alpha tanko sar mapeko abi droite ma man heo kane gunu eh
0: akinte ya
1: akin to bro akin te
0: back se
1: akin se
0: back se back
1: day abi droite diriga ganna
0: ni ma di droite man sa sama to tuma kan gun sharia ki ro do kamena na sharia di kyo gosfu marge guna ne do sar to tuma gona si sa ni kan gunna un science un ala mari mathematics de bine physics do kamen bara bien sa makini abo ku
1: sharia ki ro do to da pendo masa diriga konte anki hawo de masa sinka suteni bele sa de ko makwe tendo masa de ba be te masa nya babe wo chase mani pe ani atunje he kan nuka banye kanu nyogun ko pe he kulpe irin kin nan te ka ko la kar yitigte ka be ka masa bak se pe gordo gunu bak de pe gordo gunu bak akere gordo gunu anahi ma masa makpe ku amar wute nuka ki a adu bak gana an pe ko bina ba te te nuka ba masa an nyana ba pe sintin te awu ko fo gunu ka masa ko alwasi fo gunu kan kin kin nan babe wo kin kin nan nyawo de nyaki ka maheo tekte masa anki awu nyasu hini de babe ki maheo tema anki nyasu hini diriga den na alfa tanko diriga akin kan he za dim te masa dimitila ka baka bugde akin diga masa nyawo nyadu baka tonyoko
0: banaka dimi wanu ego di na won back ngun ko investete de ro back be haraka wan wan yo no banke mate
1: nam
0: sal madu noruka dan ziba almai wuyo ke toto mazakirun ko investin ba mano ye dan taka launa subo bam makimo nan sino kan gon farani kuna kan na kyo mabaran sai kwasi sari ala hali kamyo gon ko kira hinuno kirun dimi wanyo din gon investeri di be fon wuno ya dino nan kyan bakan bate almai wuyo meten dia
1: irin wano nuken din akato alfa tanko example fana don bakan non se hon ko fono kaga be kimi na fo ka kodi ka tirute no ka do back day back day na do awu ka tirute masa nya babe sina nya sina
0: to
1: nya nya ba medicine te
0: mbai
1: fo tero nya ki medicine nya
0: babe sina
1: do kamina nya ki ah dem ba ni medicine ma ba do no te masa ka bo bonante hele girie nya ki hede bate e ka ben ka tena nudi donc nyo he ka gunu te nya la sab kuna na ka bite te no kodi pe abi ape job teno hele rentrer matona premier année ngone nordi ka bazobute ka banakte masa code pe banano nya sindinte zanindo no musuma agbeteo ya nante no masa nya abi docteur kan gonende nya kulpe nya na kam dandan code se za code sindinte hila ka benute masa babe sin na dala nya sin na dala be ana dele di chokte ana abi medicine di chono hele ka ko soutenir te no mo kaka kayi manaka agbe ka code gon ko tedi mo be ka docteur di kulpe agon ko kam dandan code se dimi abi code gbete
0: no ka boroba mbam bunu no sadi kata mabia alman nsu bangu ntila sani wahalano
1: wahalano
0: debine mbobonu kan gonu de make o ba alma ya alma di alma baka uraga abara za tilasi kan go bam mam bon foro sadi makimino yeri ko ba ferigi bangunu
1: irin wone odi irin wone ka irigu nane nyangu nane me dendu baki ka bendi alfa tanko no ka himako ma pe chodi sukulu abi branch ka himako ma pe tedi nyana sinkate nya ari kinga di mama chalfa tanko atinka di mama chino bele sad moku bi nal wasi ma ha ma se jeri for maza ko kwa bidene nya back back de no nyaguna back se ne nyaguna ifon pe kote a ifon pe kote te abi university ko na sadi mbaka gari te masa botoko no ifa akika na hewo kulpe donc ko de masa irgun ko kun lakar yetigite ka be ka masa wala kan nan bonno za sinte ka chini mba machodia ai mama sa macho hel ka funtani ka be ka masa nsuba no ngun ko insecte mu mba be ngun ko kun fa e abi suba mba mfa be no de mete ko yo kan batu te masa wala kan te dun ko yo suben ka nya bi nyadun wala te pelu donc baka gar ko yo de masa mba siran no ho masa abi boroka masa na mathematics chono akoba kutaba
0: abagabu
1: abagabu donc heu kulpe injin nan kagudan den
0: do mi de kimi mathematics non kyo zango nu fu nya ko mo go nu fu san na samba kin ko ko sebere nu
1: fo
0: ba ya si non go temba ka ki ya sai mabeka kimi i ba be bon ni ka kyo ni ma dia de borobara so da ko ifa ki wunu
1: tlasi ya no
0: donc heu borobara ya bi ga perform mani akoki ga bi
1: sa ko mo hunu te yame
0: ya baraza tu mi ni kan bara professeur de mathematics ni ma ko bo anyini
1: kana
0: sali ni
1: mafanya
0: kwe kogo na to
1: nya nan kenyo masa irin abi irin wona hansino kan gunu te har medo kamedi ichin ko dika masa abi ntutu te mo mo gari han te masa ko ma kwe chok te masa hil ka gunu e kaya sin yo hunidi
0: nuka mo abara ise biti kan ka ne zaya no ba fukuni gari ya inya debine babeo bele mo yi babeo sa dire kan ba ko gara ke bugu mama bondo na chabine go wanka be gan sa la sin nan ora sin nan an kya sin nan ora na ko ke bugu no rubana al majibri ko lamba ka gara nyina ban niya zan wita gote agon ko we tonto ban na ka ko dinna la ka de ti kirun dimi waniyo ntutu e kan gun nan manera sa de ko makyo mbe de ko ka wunu abaki borberi adubo nyo badu beni da ay mankire tonto no meten odi
1: heo kulpe in kin nan kabun fe in nan kala kar yetik te dedi ko kan hey nya ko di masanya na dan sukul te masanya ko du gun ko chu de nu funon ka dika ko di masa a ne kulpe te te masa ko di kira mun amun no adika masa be wono nya baka te te masa tamata mama zan na bedi sa an su kin se ko no ma dan na bedi te masa me ko ka masa aba choyo nya ko di masanya aduna baki nya baki du dur te masa ka ba kwe branch ka himam an te te masa nya ni babe ni dika masa a ndongo na parcel vide foro masa ni suni kan nerek ta masa haneka hunu te masa inpe abi inpe ga yo bile maka in gorok te ko fed nera nya ko di bile ba masa pe an continue te cho kuna de mete he kulpe masa de ak ko bra masa tilasi abo gabu ne yo no subaka ki kadiru ma hunu te no ir par ku wangara kuna do he kulpe in chin nang te kap mon fi ka be ka masa he kan dir gon ko ke yik te masa he ken gon ko sino ak pe bra foro ka aber kulpe en fani demi iri ba masa suba ir ko de bon mon te bro berio alfa tanko demi de mon te bro berio me no ba fa ba to do par ku ganan ba fa ba bere ganan ba fa ba te masu ka ko ki ka ki a borfo mon e foro ku ya chin ko hunu te bro berio sad masa irin wono han kulun chin ko yin na banna ife a chin ko ko yin ti de banna demi ir ko de masa ir su ba chin ko we bo foro te ko yi se demi da pe ko bro telasi il nan te masa ka abi dirigaw be musu ma ko bri tere nam il ko ma doak te kacho alfa tanko demi de he za demi gonu te mani wala bo gonu te suba ko ne demi ko ka masa mbo gonu te masa nyen na mangu te masa ma dum hele masa an cho ka funtani mbaka gari te masa suba a ko a hansine sara ka masa me fono kan don cho te masa suba nya baka ko don don te gbedo nya baka ko don don te alfa tanko da ka ko don don te gbedo no ma ke hene ni bina don cho fa mete hene ni adu na class 45 mbaka gari te masa swata an nu te sukulu sadi yin bongo obira maso saka masa abi aka bilino maka kum magde masa ko abi kakino go abi har kusufo batu da ka masa da na lola gam ferite na fia an kagal te masa a boroka mbe boroka ni na racho boroka ni na gorok te bafo boroka masa ndong ni na na masa cho buku da masa ni adonga kiba kwene borodi ya hinte ka cho ka funtani ho masa ka ko ke te masa hele ko gam ferita ze he ko pe in kin nan kala kar de yidik te no masa ka ki a nuker dirkato ba memo mafiri pambe mabeka masa za webro kakpe halbro kul pay in nante kakpe nerko tobuk te masa bay fo dimi ya gonu te masa in kimmon nani in kimbeka masa bay fo dimi gonak te masa nyam ba ko macho ya ahima masa ko di masa abongo de ko majengu nak te masa semam bon wi fo ruk te masa ko di se mam bo bitan te ko di se kabeka ko di masa in suba ngon ndo ko di ngone suba no ntiji te ndo de nan suba ciji te masa ifa ifa bakado la kar kadi ya bakak de bam bisa biseu banak te mbaka gal te masa ba zanna fu na banna hisana alfa tako
0: de ya ibn na na meki ne on firi wan wan ka no no iba hin firi oftika ki ni se zamin ti we ki ni fo ni na ki ni se 044 70 44 44 faik sintina fagin kante idi akasima na para ku mogine pe gbe fo pe ko gonu ka gomnan sizi no donna niaza ye wi ganna pe obo ka gonu ko goro abo ana niaza ka dir pe ba para ku mogine pe adi iriyo godi meki ne fo no gonu ko sama nse nyenze fo gonu ko salama iga gina ma yu treta
1: halo
0: ina o nyenze
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: fana oyo
0: na ibani kano ma bi
2: mirai no zakan da be
0: mirai zakan da wai gonu ko garu no se
2: wallahi a fatan kwa sabu o se ba da ki o maka na ke buku o se ni ka te ha ki te a fi to ya
0: oyo na
2: ipe ma won ka me zade
0: ami ami ipe ma teno bon se amire
2: ami apa tanko se fa ya ka ga ye gidi a gidi ma na hin ta gidi
0: wayu
2: a so ye tu al bari ka se ni yo a go na ho ni afa ni mata a se no che bu ku ha so che ni na le harawo
0: mhm
2: e je de go ta ba ki de no ko harawo
0: mhm
2: nya nke dire ti si ka ka ni che bu ku mata a ye so e di ku ye ti no ka ki
0: I don't go to the hospital.
2: Ko ni na ma fiso ye ago hara onye nke ko ka na ko ka abon seni amaka sie e bu ku di ka ke ago je di te da de ka nim ga we screen
0: mansa e kai ba ki no se ko ya na ko ba biyo ma ko ka ni ma ko ke bu gudi win har ku sio ma ngare sa ni kan be kan ku ni ya ba gisi ni ko ba de bi ne ko bon ya hi manza nu ko ba sa di onye di wal ka waliza din bu ka hu e kai ma sa di no ba di a noma domi anaki kebu ya bagisi borose ba mon don e kan kintena makimetero wo agonu ko gwete matematik de mina wo bara svt de mina wo bara bien kaza sai makini kaza da na sawan se makui maki a neno ego ba sai ma almada baka ko baro kebu ya batila tani borose abate ba
2: ikino ni ko ya kan ka fatan ko nyo ko de ki de no ya go te ko go si ni nya bo bu ma si ye to de ko te examen da kan ni
0: a deno na de kebu ko na de fiye kebe anaki kebu ni falon ko ya da akwe ko baro ya okwe ba no na kameda waro ma ba de ko ba za ko go ba yan na bonu de ko ba ki falon ko ba ki de ko abado
1: mashallah ya
0: da bi ne na te ba ki bu fawan no de bi ne no ya kayi za we baro de bi na baro no ba meteno de kebu na abite ibadia noma
2: abura ba fata
0: oso amburu oso amburu okwe ibine yi
1: alfatu
0: nur nasiru masinyu
1: na anki jale dongo sinikte mwa donko ho masa daga bon nani nya ga bon nani nya be kanyo bak de kanyo ko nya suba hartak te masa nu kanyo gono nya ban nya bon nono kacho de mete bak de ke ba mashallah ba ko de crochino anaki nam mo habite te asu dirigo mo ma ba de crochino de me ko we bro ka masa aban masa ncho te no masa asu be ka gono de ko no
0: ni muhammadi a ho na wakati o ka ga igo de ba seri Adiza, seri A1, A2, kakwe na B, K, tutuma, impe na seri A di gina. Ni seri A di, ba investi in tutuma, mani nkini kakiu, dana ki alma, maki espanyol, debine angle, debine maki istwa jo, debine droa, nye wona. Alalu wakakira abine na D di te,
1: akupa
0: abate, ndi ya aba droa li te, aba fakulti ya bi kazate, let model design kaiki, alma, espanyol, angle, istwa jo, aba, da beni madi apene e ka de bara science wi ala mari abaini kate
1: mana ba ku gbe ki lu mu ka
0: zaida mba ya bite nya mu ngomnan sio mansa zara o nuka kire mu ngonu ku gabi nona domi wo ka ngonu ku metero lettre modèle yo li te demina wukan gounu ay do un bouche yo nebi yo
1: tu
0: nadabu ba
1: bor
0: marge abadu
1: eh di yonu yo
0: alal wuka kiro nadiri temansa dimba kagari gomini tutuma na mfani tutuma domini ndono gounu koba
1: boro manna
0: ne ya wakulipa yi di gounu kwa kino nikande beka nukambahinika gabi no de adi nondi abisanse manheza de nondi abisanse siyansi doa kame manheza
1: yano yano yano yano
0: tilasani domini kinki ba siri di bon fisoyo anakitilasi
1: anakitilasi
0: bon bon niku nika mbakiyo ni ya gunga
1: wizakabe
0: ni ya ba fisoyo nuka nguba nsuba fotilasa
1: alfa tanko ifa gana naza wani wani nke baki si baki di baki a
0: naam
1: demete
0: naam
1: hayo kulupe masa ahima boro ime bon wazime demete
0: naam
1: na te abi hebi siri fofa demete
0: safu safu
1: safu safu no honu keri dekato hele baki si to te masa burugu hamburgara kan go hamburg dirgi ya nan te fa alfa tanko dirgi ya nan te masa burugu hamburg te kachi baksi masa da kwe baki aba
0: ni ma di ba ga ron win baki man saka ikwe zama to tuma kandu mando ka meno
1: nam sege no
0: de ya hun kuna bede baza kasima na baka baka kulu baka no alma nun kan gabi ba masu ki ne ka meze sisi gona gana na bazuru
1: deri
0: pe di nam mbon goza num fo man bono e kulpe batro ki vocation e la passion
1: dende
0: go ba he nye nam bono deri pe ba bate alma ma ka ki bini o a kwa si ogon an gana ne lebine ne oseni zanna dambi ne ga oseni yabina abogon gana ma kuna ka ki ade go bara na abine ba te ba meta ga beto o kan go na boin kanu go na
1: o
0: kan go biniza boin kanu na bite ma mono de pe ba abate
1: donc abi ko we abi winde ka ape back daddy an monani ka be ka nie ka go nadi ateko
0: naam
1: ateko
0: sada ma bono
1: ma bono
0: pe ba abate
1: donc an pe signé anya na ba masudir go ma pe signé
0: de
1: mete to dana ki har dana ki hono ma hena tabaka manyadi o amun na tabaka manje
0: ka ya de bonke kara ona gana na kinya go wele o nya su jure
1: ya amun na tabaka manje
0: no te irise
1: ama
0: jodon ke bu mu har ku songo be fango di
1: ma mu
0: soka ni ba me ku sada ka bori ba me ku
1: pese za mo endo kam
0: naam
1: aki za mo endo kam peut-être masa a abi back did masa bon za segon ki te masa a gonu ko classe yo reprendre non
0: mais ka mo iba ya ka ki ya de ba mo en seniza na duka na ki saka boroto ya bi za si ze sa ta mi ay mano za de ade sinti ki mu madi mane a gabi ba ni mathematique do kam na ni ka te ma ki ko ku terminal ya premier do kam ay ni ka gbete mathématique na ruka SVT na ya bi PTC anki PCT non kenki
1: wakai
0: don ki bi physique chimie donc de duni non dika na gweta ka rukoya bitem maya ka kuna za 6ème 5ème 4ème kaka na second premier thème ah mami a kingbe din na kulpa yego namba ka ga rikimi
1: don
0: ba fo kirongo ndem dubleya afoga kim bondam sai maforo sai magwete banaka akwe binidi adonna barafu
1: alfa tanko
0: naam
1: maduka ku choka zumania
0: naam
1: zasue
0: naam
1: zasue na ki
0: naam
1: kodi mbenuka abako zasue
0: naam
1: CICP yusuben kabe
0: naam
1: zasue
0: naam
1: nuka basenti leçon dodi
0: naam
1: mbeko
0: mbeko
1: nuka gaiba
0: ikam kamodo kam mbeka mathematics do kam
1: mbeko
0: di bishin do kam
1: odan
0: kaya bitekaru mbeka aboro kwe
1: mbeka gare
0: amo
1: kamena anwone moenu kulpe kan
0: nuka mbeko
1: mbeko
0: sini gira no kino la mintinza yake ni ise atama idongo kwara kumogine kwe unyu
1: yano irba abite
0: fo gonu kado gomna sizi no niaza mbai honi sai meteno dia
1: alfa tanko
0: naam
1: denki fadek
0: naam
1: gouvernement do kamé mbariono
0: mais
1: hon kam bariyo dia
0: nintin kaya ki ni seo
1: kibe ka
0: naam
1: metir bete ir nu guna mais touriste do kanu masam baka no didam
0: tourisme do kamé na ngi fa ko salama yi ga gina ina ho yenze naam naam
2: wala ana bodi sabu abom atena he no no ana sabu
0: naam
2: Ukawa sabi kwa kaka dani
0: sana. Ami ami ami ami.
2: Kipati, ako ugongo di, ugongo mata. Wala jeisha la hapo anasema, amako kaza kodi. Ako uwebo baadhi baadhi tena, ni aja kote huo.
0: Nadiaba.
2: Nadi. Nadi.
0: Nadiaba.
2: Wala amakaza kodi.
0: Hmm.
1: abori
0: wallahi ko may note si ka babori ngware ko mate
1: ya kin nomo nu ker dira kato ala tanko 26 millions de mètres nyen kika ibe manga
0: une
1: fédé masamba bureni hein anye se parkune turim do de mètres de nya yetini ndono magure tendo za buru gunu tendo za abi eno fête de vaudou
0: ça da imen ki fa fa tourism do kamena
1: bi
0: do ni noru di ka gominansi go banda fon fa dek no gominikan kin te komino seno do bi maru ka pe na mojine de mete nye bi ne di ka i winta da on naru ka tourism do ka nyono badam
1: nye
0: bi ne para ku i wi meru na un sawara ko on di ka kimi ini feri ka o kin na ka rufu ibe manga ni ndo no badam
1: alfa tanko
0: boro ka feri no
1: boro ka munu te za ku to no
0: nam
1: muro do mandono an kin ni ndo no
0: zanin kameno
1: de mete de na dede du burenno
0: nam
1: ben be na dede di hantago man mbakwedo an kinu fo wanu
0: mbakwedo
1: mbakwe bia ogera be amazon yo kulpe ma de ba e ke de ba
0: abi de to tu ma ma no jirme kai
1: no jirma de mete en kin nan ka be ka he ka gouvernement go teya anaki masa irisu ba ka rigete isu ba ka ta do mbete au he he no kunu masa jonguri gide de masa de mete en sin kan ci ka ci a abi abi fo million waran ka ci ni idu ñëna mbaka dang té massa ibé manga dodi ifa ba ci arité massa den dona hewté den hew kulpé non kanga té carré foudu kuna massa mpé na nu fono ba
0: aw
1: massa di borom bombo gila den pédé de massa ko rakté ko hew tanu ana bara sé biné yewu ba
0: biné yewu
1: bi ñan ka par ku yagun ko baru ya demi den na dédé té mbaka gal té massa za abi ibé manga dodi kakana hélé abi maté kir ku dodi massa mkulpé maté kir ku dodi mbaka ga demete maté kir ku bombo ka insecté mbade de borom te maza kana lampa de odi damba
0: mani
1: kana lampa de da hele turuba
0: se kwala ku moma baro
1: se kwala ku moma baro
0: keno
1: za huru do di
0: bara moji ne pe za nu ka ne ke zango huru para ke fo za binir gol ko bo mbabe ka kimio baro bara beri na ko ko baro
1: e ngone ese ya chikati million wara ka kini dudu ya danato meri bombo masa ngone abi ko zo kulpe mnya make se danato te ben pa de da hele turuba
0: se kwala ku moma baro
1: za huru do di za huru do di
0: bara moji ne pe za nu ka ne ke zango huru para ke fo za binir gol ko bo mbabe ka kimio baro para beri na ko ko baro
1: e ngone ese ya chikati million wara ka kini dudu ya danato meri bombo masa ngone abi ko zo kulpe mnya make se danato te ben pa de da hele turuba
0: se kwala ku moma baro
1: za huru do di za huru do di
0: bara moji ne pe za nu ka ne ke zango huru para ke fo za binir gol ko bo mbabe ka kimio baro para beri na ko baro
1: e ngone ese ya chikati million wara ka kini dudu ya danato meri bombo masa ngone abi ko zo kulpe mnya make se danato te ben ka
3: ma tanti fiso dominia di kere sinka kere didi
4: to abe chibo mamu ki spaghetti undi kan chibo nera nera a chibo go na safari dabo dabo fa
3: chiminom manwene iali bani jinanni andunia fu wene hamini heno ya non fiso ka ma tanti tenna sinka marugu na baba hefo
4: to nagbe pa sana fiso ye heno teza hunkuna
3: spaghetti ma tanti hamini gila ya na te ma tanti ma feforonku nga nera nunkulu
0: o kan kin ko bola wodi ku na ruka o kan okula na kwara kun sabta sjds borunna win la kar kaniyo na win alafia adi e kulpai kini na ruka zarina beteriona kan go kula na kwara kun sabta win senni nyingo kwara ku insa nye kwara ku oje ko kwe mojini de yen sabu ganna kuru bari ganu i gonu poko ganu i gonu lele ganu i gonu de di sjds borunni gonu ko gwete inte mosomoso zan un gwegina yo na mbon insuka nanse asoro insu e fosara ni ndo kamena domi win lakari kaniyo yana kiyo bon win lakari kaniyo win alafia yana kiyo bon win alafia sjds borum win gbori kan gonu kote yana nan para ku goje nya hunan zebo yin nokwe ko goni se nya moje ne kwe kwe ko gonu bola in do kamme para ku win alkario akuna de ahimanu in kula naruka sjds win gbeti rodi kulpai
5: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel dans la catégorie de votre choix. vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix de CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
6: Basi na senru ta mwa, yera la de ko gan ka gam sa non sine. Basa ku non sine, mesela la ko non sina yuka wurama, ye we ne su wu swa wwen. Mena, su de sanu, non sina ya mwa besem baso. Paso mina, kanane ya mwa besem baso.
7: Daka.

Yo mira na sera mi ro bisibu ton kro ton ro mi wa ka radio flatent fm so da kina to bro me gi so sa wa a tene anda sara wan ro iru ka yenda no bu katia suru no ba ita sim son wo kro no bu ka iwa me yo kon ko banne ya su ya sara ka non pa kino no ba tia ton kro ton ro bi ka bo bu kro mi wa ka man so da kini na to bro me gusu mo bando de pa gusu no ka so wi so da sia me sen san kiten bi la gya mi a sa ko da ka wi sia gengen san kite sa ko ma be ko ami gi so a tene son tene mi ra ma gya sa ko da ka wi sia de mi sa be no sia za sa nan kan di be sen san kino so so igasa wo biram bitani ni be wo biri imo yengari ya sane sokusanda be ku me sere wera tini tuka kwe ye so aso wa sane sanya tinyura mo tan yara sa komunika ngini mindi san kusuma ura gangi a giso sa ura wa chawron komuni so sa kurame chawron komuni mi gya sa ma damini ye arrondissement ye ya wa be centre komuni sa son mi sa kura sa son delegue Bisa kasusia, kawia sako sanki, kawia sako fagi diame dodoka menani. Sude dakar wese bila migani nako gina parakunu ninune nobu duwa nako nkabeni dawa na parakuni gana nangpani. Pa sude dakar wese abesen sankite msuaso. Namane so uturuma upa usina, usina anwa nekawisa merina me za diki bura ye min diame menani. Beba wanga dokotoro jiro, beba wanga tine mumimi, mimi bahari wanga oka fratente. So adake gusuno wasi ngalafe, gusuno wese ya bebe. Iba wati nemo bum biruni benti wa iti nori mo iti semo ika arafia iwa gusuno bauri mwasin arafia wesia na siara natobra genge gusuno kaso wiso adasio me sanson siya natobra o gusuno bando bude kwa gusuno kaso gusuno nusumi mwen sombeti amon so parabarani sankoso mareguru so adaki gina pikuru i man no

yawera na siara mero bisibo ko bare ne kanen pakinu wa kura itaye so me barabara ni parako ne no budana kombe ni no sia sute wura ma sa kitembira ge me parako gwi kite na so me ne parako tita wa me sa don bosco gibum bira gende me don bosco yin dete we kwi ma minde o parako ka ngege kan tombo o be no sia mo ma bim bira gende ga sa ben kiwu kono yin tire nu o yin sa won ebo ba kono wiki o me ba ro pe ko win bi siro tiriru mure yen sona ba pe o mini re baba no se mo ma ka gembe ba soru ko papa ba soru ko papa ba be kon no wiki me ina pe be mbi bun isa ina yi won me ben soma dodo ka yen kon no so baba wiki me ye so ko ipin ibe mbi bu nisa won buka ke won ra yiru ka yen da no ka ti an ka won ra yiru ka yen da no ka yiru ge igiri ipin ika ke yen bira ge bi be buka ke ko de me ngwe ne yen sona ba pe o mini re baba no sembane oke okay, enso aso mensaka ba ko kalmo mensaka ba danduke ya wa ya kakura dede pa burana bu nyiruma nyete ba ko mama mi so adabinu so wa biba ko kari muame so adabinu so ba ko kari mami bana unwa miya bana mbiru ni datirikin suma yentin suma duruke ya unwa wame suma e biba leko benke di temi so ndabina ya bane banko bankwa yentile rumwa bu isa suka kap me bako kupa iwo me de TI kama baki ni F2 ka F4 yenye so aso bari danduke gengim yenye rubako biwame

yan wera mero bi sibo nan ka wurugo mune kwara ko dakiti na kon ka be dawa kwara ko tete miga inye ga sa kanar kiwi ba so kawa me so ge ba Oluwa Oluwa Femi Jacob Tondromi we kanaro dite uki boko gya we aku amini de ba ro no se mo ma mero bi sibo ko ipin e na wi bi la gya kanaro dodo kani bakoko be mu na no su su asuka wi su ada ana bunu kana ana bu won won aro busiko ni ada san yepro ya we wi su ada adonu ru watu si akon won nun kwa de de me se susu ma be bi la gya bu kanaro ko ka de ma yakimi yakon nun kwa de mi yakin wahara dodo kani aka yina mu wahara ni ni kuro nu pe won ti won aro to to wera ati gusuno wenyo a won dakar wesi o kana rumbi la gya yin so aso bane kana te gusuno kasun 3 sintiru a darba sono suru i so sama min so wakuru no ganne sa yo kan ko ba no bayirundi nka wakuru ko ba wakuru gari ba ko wona no ge ba ko dandu ke genge me yembiru mani asuma baka sono suru so sama min so ngen datia yo kan ko ba no bayirundi nka wakuru ko ba wakuru gari anami

Edie segbe to enwe o tuwe je ina na daleba ina wali me ren tuwe gbere awo se nto uno ze weke yona sube asube mo jena de chwana wa masuru tere no aside madato mo jena de chwana da si khome o tuwe na khawe bedoi ejola kuno iwe na pache na kwegbe ayana de o mo jena de to iwe na yin kuyoto unu bi yo kan we no ku amon kan kun no ho ni no dalagbe o me o segbe to enwe

0: Inzu truk naruka numara borong gue barahar barakuti naruk sulama nakui kugunu ifa yon tanakul peiga on indu kugun natenen saragi rudo binka na warang kakin nido andu iya kunte awunji bili wakin ni integam ibun san nabanye ni gunu kumare ba me kul peise wakina kamila arwai wanzanose tamatama naruka dindikine inkwidanose labaru kankweko gono kasima nakamegwe jiroka wikina sukuye mwingara saka inkinkwe lea kamegwe jiro mwi igwera kagono kwa rakune rona niyaza kakwa rakumeri kamegwe jiro kande gonye mbara patronyo nsinti mazazao kaima mankulpa ibeno kweka agabame gono sada nuku gono kwa rakumeri doka mwanku jeyu bame kulpese Amui labari gono kasumela sisi kolektif des artisans mwini gbera mwini harkusu kuna mwa afona meki nekaza ima azanose tamatama. Di mwini ndoni woka kilo njiri wano ndubaka idi ya kasima na busu wano wanuka nkinkanga kibu hinzo noruka nkinkanga na barfo kilo nkweko gono kahini kamboche noruka ndo nkinkanga na kiani. Zale etu mwode ndoka me sociologi doka me no ibaki angleno espanyol no alma araba sans politika na fonga niyo alabari gone ka ibaza nose tamatama ni unindo ni inkere ton tonu kwene kasima na deboro nge dere za numoro anli doka me maki a akazane adere saye ni mahinika akulpaiza mankaji ya ni madukadwara ambara soki mete gaboromba certificati tena dero untilana alabari gone ka ibaza nose tamatama Deu nindo din kire ton tonu ba de paru ba ma son foka gonu ko chini de an ko borona jingireno gonu ko chini larbo on jingiro rika nkinte makote zabon ro yina kankite mbi amera ko se banna do kamme akiri no mete nabi an kante ki gumodo kamme akiri garo kamme nun totuma mera za million gu nino gonu ko bukata ma inka babun na wakati yo agonu utashinwa Labari ka nzani ndo abon labari gone ka ibaza nonse tamatama. De wakti ya kaki labari fwa wanyo gono ka elfata nko abaza nonse. Christian nino kamida nino kumana aginde. Nyenzo turuku naruka numo roburu nki nkantei foyon tono kulpaiga. Zaye kai na kinose imu labari gindo kuna. Labari sinte ka iba kwe na nonse nino tunote ginze foka abara mason. Gingire nongonu ko kini narbo ngun gingire rika nkindu bari kwaruno ezaya ate zabi fola misi zabu ndo kan gonu ko kini di lani ndo na kankite akan yu ko se banna na kwi kan ko se banna mera akire no metero nabi ay kante kegumo akire ay zante ga dobu dobu wani odo kaminun tutuma amera dia bi fola misi yeno ezaya ate win kampul fula ni win gari ka gon bari kparu chaur win komin kunana wakati yo nazin kondiza mason di nazakte yen kanara hopital chinwa bara konero ngon ku ga babu dia za million gu yeno ngon ko bukata borodi mainka ababun nyego aborum za nyado kam babe do kam ansine gweteriu kame suto banna ngonu ko fa bagam bukari en ngonu ko ware masur mahin kan yoga filipo zinum an ko borona metre masona ana mekine mwanu anoza mete ga zaya tena ngonu ko gwete no mason da bon do di yino akwe kankite le ya kamina kankite ya akwe sam akwe kam ko se banna ro kam memera ke gumo aki ze kai na kinose gal nun tutuma aya kamera Mineza mpwena lukuturu. Lukuturu za naza a ndi nadi metega borodi mwini ya asikuwe kwe baroguna gunobana za milion guzaka yinu ngunuku bukata. Ngunuku harukusuhan wanyoke masuru makamenda nyose nyo masoo ahinikadu bani. Famiyo kasiyo kamesuto yu bana. Deka kwete na imu iradio fratente kabine imayani. Yiki ah de ahima yobo in labari no. Labari no banna. Larubu ka kiro nkinkan dangwe. Woka nkinkan dangwe. Nori magana za larubu doka me. I radio. I de uro uro. I hini kama mwime kine. Ama kwete. Ta inkele haman sanon. Kasima nama son yoka nkinko gwerite. De gweko kweko baroya. Ukunsifo ya ima magana. Gwe unsara ti wan wan yonon. basara ti foba ka ka gbe ka gan kwe ko gonu meta mun se ni kwe ko barayo de ya iun nge ma naru kar ko suwan wan yo bele mon ma so di mun igbara kuna win har ko sufo kanga ke mustafa jibril ya bonya na meki no zaina to no bo ka no bara ba ma so yo no ki assurance ta no bon se de mine ma ki gbe di de foba ka ka zaya domi boro zangonu ko gwete aimanu makin lasabu sene ses do kamme san nasa nor gonu ka no kin ko kwe ko gisi sa di bayi fodi noni din ka fara mainika nganna nye di bono kinte ye mustafa jibril atutu agonu ko ki woka ah wakti na kanyo bon yo gonu ko ba ma son kulpe ke ba me kulpe malaka yeti zeka sene ses do kamme brunkin kwe kam maono sale ni ando nando saka fagon kamba kin samma sai ban kafara de mine de kalfo ka kanga ka di baraga yo indo ka bran se soki alma dana kizaya ina de kate ba ma songa igunu ko war ba mu ifo no ipe masuru ipe ma kiania kame gwe tira npa awon alali ke yo e ka pe ununa igunu ko war ipe masuru ipe ba o babu ipe ma songa babu ipe ma safari in kai paro ne gano kini mefo labari kire i beni narana labari ka iba ku ina no se nyano kamme gbe teru ka kiro nkin pe gara sari ka ukina sukiem le ya ahima mun mayo nagwe ka gaba me kulpe gonu mabe sad man kulpe madam meri mun tila biriga para ku do kamme le ya niaka kamme gbe teru mun igbara ka ukina collective des artisans ka gon para ku ne do mun har kusu smela city make nuna ka aza nyobine gonuko nyogonuko ko kari wan wan dorite nomi okuna le wotuna nki abara no patron le wotuna nki aguna tila wo maki yana gonuko te le okulpaino abate dia dele marukate e kanyo dina nyoki a ay makame gbete ro kulpai gbe ka gaba me kwe ko gonanun ka gonuko gbete ma kulpai lamba le meri din diman ki foden ki gbe kazano mabe ka kimi zama kan kwe ko gonu patron kazanu kazana gonu ko gwete sadeza babara nyo kulpai se soki sadeza banan nyo kame gweteriyo mojine kwe mahin kate halmada anakia sadele ka borfo kwe ko gonu kame gweteriyo nombara monsi na untilayo gwere bon na wane arakabori sadenki patron yo ya botutu dea nama zaza odi bato borfo za ya bonu sadekirum dea un atelio no dea un gwero dea ngbagoro kan gonu ko gwete no madabu sai nyina bana woka kirum baraka megbete rikirikiyo mambi sai meni ko ngbete soki bon nanane bon naruka gbe wani bon alma won kuna boromo ki abara kazano kamegbete na abara awon tila soku beo ama ibara kazaga sai ibara bon munsuga bi de okulpai dir ko ba ibara fo mun gonu kam badabu ya gbete ri fo kwe ko gonu patron do kam me kan sugombe kam bon bandabu de ajiroka ga kamegweterio muni gbaraka okina collectifo marigante kwa ina ruka kwara kumeri eka ga kwe ko guna kwara kumeri kamegweterio ikulpai aima mao mo gonu sai mabe meno me gifa gonu kote amwani anawani nuka kwe ko gonde kifo mabe ka amwani kire ya goni ndo kamegweterio na kwe ko baro aga no kwe ko gona labari kire bon nuka iba gubuziri no sena labari ka iba kwe nano seni nyeno iba to para ku investe do kam dego banki un investe wan wan yo kan gon bene men na me okuna iri na gomnansio na niaza por foka kirum ngonu faculty oga iri kwe ba na niaza kam ba dabu dabu jina mun dabu anaki makimban dabu nyeno mete norukan dunkin kan ganna kawkin na busu do kam me nindono gabi subaba mwene. Dea ka gabi suboba busu wali doka meni. Alali subaba busu no woka kiron gonu fidea odiga. Fidea fono let moden. Woka kiron inverse yo yungu bine doka me let moden. King king king kiu. Debine maki sociologi gano kwe ko gonu. Debine angle kine. Espanyol bongo. Alma bongo. Laro bongo kine go. Baya kaka aki science politique. Droit privé naruka droit public do kamme na fon aniyo dey ni okulpai fileo na ka gomnansio na niaza ka zayote yun busu kadon kinka no investero kameni benin baya kaguna sari makiani amun kiani uri de ameki nona ka sakan gonko ki wukan dugiro amun baka man kibahi ni kai mamakiu fergi wan wan yuna kan no nse sari rika etudiant foyo donkin zire zaya bon karuko hini likeuna akiano meta kweko barayo ko yan ruka ko ba biyo bonse ke bu hinzi o de won kawo kina etudiant yo won afongo ki o don kanyo kindo akin yoga yin o kini ka kiwe kai ma din ba kiyan busu din ba kiyan ya no meten go ban nan yo yan na ba be fo bon bon me kino na ka ngonu koza de ya imun ye mani na ruka har ku ka yo kina directeur general an sai ma superior da kan me ko ka kire akin kula na ruka ya za ya mun seni yano isaka yushao abdu karim yana meki na wana wanda koki wuka kimi gubana sidi no dede nye mene ya zaa mgunu kuka ateno mwagine kuyo ayinikate saad bukata biyao ayinikate wakati na kaa gubana sikire uban gabi nono wuka kiro siyansi doa kame zaa siri dede wa kame siri sede wa kame wuka kiro mbwe wano wano naluka inika mgunu kocho mbambu mforo saad mforo banna mbabe di mbeni nelo haraka kazamba ayinikate anuma wuka kiro baki let modern do kame sociologie do kame no anglais do kame espagnol allemand arabe l'arabe kineno aw bine science politique privé devenir public devenir droit privé do kame no de anu zaya on bosu no kimbada bugina ya wakina ka ay ma wokan gunani ma binidi kyo naruka ma binidi win diro win haraka wan wanote la barka akwe ko gonin do gina nino ino nose nino ino nose ya labari kire bon i beni narana labari kunteka iba kwe na nose nino honkuna za borongo nuko huna unwe foma dere za dere nga makigasa lebine nazi ezaya liya makukari makwe deklare deklarasyon de amunteyo deklarasyon de petina liya tilaka mbanonse nino sertifika basa manse de ezaya anlin za numoro boromba inika ate denki kaza ya deraga sadi adero di wala marini di tila gonu kamba samanse sadi banka di akifawa baranse soki di wakti na ka dine fodera ni dende wulu mwun platform diga diri kweba nyenki sadi di nkadi ya zaya ni mdukato unkame amundiro di kweba suba yungu labaru baka kanara nose di wakti kaneno anabate hel fatan kwe akana nose di unyo kulpe Christian yina kamena ino kamana agini ya nobe ya ndobu naruka Domeki dak suba bye bye.
1: Frisson, passion, émotion, fraternité FM 96.5.

0: Hello, Bisibu, ton cro ton ro mi waika radio fatente fm so da ki na son question me ko ba no banne yesu esara ka no pakiti no da barbi ko ba mi da barbi ma ndi be dari ni na ko gina be be kuna no sio me e ga san turum tinni ru bon sa so bu ka ka re ba son si ba no win tim ba son si turum tombu ba be no ke san kra no tu si a ye da bar wa mi na ko be no sia ye mbiro kwa su kura me gani mbira ga ye sunon kason tro minindi ka sa piko asma ti asoko gelia tieme boka soniruko nikibireko yen so ason paden dodo kaye bamero soa na kombe yen tin dabar nosia yen biro kwasu wura ma me baden paro ga sa gingre bana ya kwa sabu arwasi maso go worma sa diten wodundi o mera kwari gingre baka nwa de kotoro yen tin dabar wa me kwambe nosia yen biro ne no ban son ko bun ga sa ye balade yenti so aso ko kaldo doka di bamo katire pate bawukia ba wori da win ni siru tireru mure banka nye be sayi osa san e bene pin no ban son kobu dabar kote dabar nenti ni kwe mayi no wana sera I radio ti gawo ika man dabar be so adakia natobra merubisibu Christian avosetien we takimu bira gaga ika ne nono mu dabaru ko gbikite na konka beda wa mirbisibu na kom nyora wa turun lotisiman bira gaga mia na konkura turu gibu babe nuku sankira no tusia nuku sankira no tusia bu banwado bin tem bausu gari bin tem bausu sa sanagandi mindi baturum nokurum tem nyirun turwa bane pampan yari won yendu kasondiru ko mi won yenda ti akasondiru adama seka giso bampin batem bausi nyira bakpa bude bawere sonsi wan kasa o munen timba uno mini ka pe won dirbani wan kasa wagi magigia ka pe won sobulko ankama aburwesi anna yadira turun tombu benu kisankiri banye mbansonna nkasa de me yenso asowa bane sere beba benu kusankirani bune tusia nuku sankirani tusia binso asowa roni bosuko me Ibrahim Kasimu kama asuma tamu tabe yuresusi basunsonwa gisontoru isunsonwa bandira turuso tenyirubi yanyo bangina ye wirugoda isun son mame
1: sanyeza mosu yeye ni pesan un lotisma seka giso mie mo ami samye yenyere do sanye yenyere we sama ya mana kasame usu gashwa sa turabi maru kere kere giso bana basun bani mari ba manna kan duke turu maruga ban shora san shemu ban nun shwa si meka bani bani ba ru kalima ko si go ko na shwa wunya maka bani ande pe ana bani giso bu yin sia ru kalima ko bu na bonun kora
2: san so mo za tan gandi ba le sisma turwa ama san so mo da bi ndi ya nyora giso ntoro san tu ban ban na ka same e wi sa gizo be san tin lo ko sa gizo bani wu ga ga ka wi so ada to ban nun son si ka wa bani to ban kulima nun son si an ka bana ka de ma turu so ka wa sa ki wu ga ma kunya banan se ra dira wu ga kunya do mi bana era wu so ade im bana bana mia e bu ko yi wa wa so l'intrigue nu to bani kun kore ba si ban ko be ba ko ma wu ga ko
0: Inwa, ye mbiru wa sabi bikiato, ishun son baide kanamu grogrobu mi bube kuwa me ika donoru tusia Ibrahim Kasimu ka asuma tamu. Sasu adaki.
1: Yesaka, neri kanamu, bukashu a kabinebia, meri wa ya blokisa, a komite wa, bira ba ya be blokisa. Busuru meri ya suruku yana ya sundera kwa buri na sundera uturu kwa suru wa masuku aso tomba gobi kano isoge na kim bana me ban no shosi maka bani anan bana kwa ura da bukora e jira si ka temi muga ma me ga wan ba tin banko be putoru duke ayin von mono ma ba ko duke banko be pavé no duke ano von seri ma ba ko pavé duke e shon sa meri su kana mo sa kana mo un kadam kana mo bu be san won maro ko Corina, which is my Kurishu Wilgua, Oshuama Koreko, Yaman Dema, Bausho, Baron Sungabo, Bao Basango, Sega Giso Barbara, and in Vomu, Basiba, Bavin, Duke, Mabuko, Duke, Baba, and Kobe, Putun, get a Mabuko, Giri, Saka Kanamo, Area Shuku, wherever someone who are Kobulina will soon be sent to tonight, we will read the blockade.
2: Yes, a Kanamo, Mary and some Fabako Gariso, Kosama Kuson Sera, Sea, the Hemugia, Torundia, Uyera, Torumio Mama, Sakana Winti, Garison Dandugia, Yankuawia, Yankuma Kui, Uya, Amaza. Awinti turugia ukemo kari sakana usini danduke mi jaso yoko waya ka rezultu da bawe ka win tenwa unoba turi ukakoyo ki
0: inwa deme un tombu ba benuko sankan batushia ka ibakana mu grogrobu mi bube kwa yembirwa sane uwene susisi anondisman grogro mime sia sia gbiko parakumarogi mukayila abdul nu sanu susi me nu yewe turun tombu babe nuku sankian tusia bakana me koiko soi koipe ika be wahara ye yeri ya yenso asoni asunson se ya ko kari yira imoro
3: to nasera ima turun nuku yo tisma ye ya gari mo ya tama ba se ya wi mi kitabu na sinami ni mi se ya winti na kwa wi sume wi kuri kazuma ye tore ba na tama ba kya ba ikwe kurogu ina le tisma ye mo ba wi mo kurogu ate mo mi gun kurogu wa ko turun ya wa ni no ya wa suma mo nde pa turu gibu aba si ipi ubu kuru ko ba ka yengari mo ko ba ka yengari mo be ba gi mo ba le tisma ya te ta le tisma ya wo yin ro mo ite ba ma kurasi ya ba ka winu sankira ru tisya na demo ya problem mo donc na tama ina ma sina mini mi bana ba manwa na ma kuro usuka na kuro usun na tama mera absu yu na mini mi na kuro ikana one yu ko ano mi za zunu ko mi ta son ko ni na wodi ruwa wa mo na mo su ti akwa mo mi za zunu ko na tama ne ga wi mi gari ha ge na mo ko na uno ba mero ko no tiro ni tiro ni ko bo ka ma la si ne bo to mo kan ne bu sino tero we ngun nya mi asio yu ko ko ro ni de ba hun na re ko ba ka hun na wa ma be ha ja ga ma ga ba me da wa na da ba men ni sanu so yo una ka return de compte mo na da yo na ona na fonse ngari so ne arrondissement be nu sankira tu sabe toru gibe ma ba men ne gima uye mo ugo wa me ugo na ma ka ba me sa na ta ma sa wana no krowi ka ku sron da krowi ko na ko so te wiru ko ni modo tando don so te to ko kura ya ma te mo krowi ka na ka so te ka tire ni ko ka re ka zuma e turi e so bu te mo no
0: inwa deme ogerwa mena beturu gibu inwa ye sia osun no sia mena ni sukana ngusuno de gere ogerwa mi yakura minindi kasa piko na dabar kote betia na sewa mindi dabar kote na konka be swesia na konwura wa ganin biragya nikibireko ye ngusuno kason tura minindi ka alsuma tia gani soniru tako kora demi sintiru ya bako soniteko suru soasama minin son inyenda nobundi niki yako sobu nene wale gengim mena sabak parinu mo parinu dodo kani ba monsoa so wa besen bamero wama demi deman gani numa sani no amfani mo nwene binti bubeno buduke wa nwene yen parinu dodo kani barako budaka wesi ya iso mi sakonka donor mo me besen bine tenso almani yako kadu ngobiko kadu piko demi sobadane demi tombadane nyam da Burundi bo unano gena wa buton bakate na wa mena yensona ba mero kane serebi bati won yenso aso kane susisi sibube ba yenso aso nyirumo puma binyan waru giri ye ba mero girwa mino amana bai wasina besem bisi gartum pusu turo banon soko me gaston yamaro ye banon garibike domi de man so aso uye nyirmo gengem eto yewe besem bamero no mweru di ma pare ndodo kani barako gani so aso yakakora demi ngwene amana uye wasina mone e one dakari burame ye besem bamero kwami dakari wa ye yako de gobidu yako de kokari dabi nunu kura besem bene tenso mankiri uge so ba sombotemo one sa mera bebako yina wami mi bako sobia gobi eko dusia diani bako dora dora gobi e ko dusia wone yem biruga dabinwa ye boko kom gen gen mi wone yen ko bi ye ko dwin ya du bu doname wone ya tura besem bammero ya dakar wese ye so buwabu badenu dodo kako suka nuko dobutusia yem biruwa hanum bika sene to ye we bayi ne bakpro mono asa ben yen ko bu yan sa ya ko de man titi wona no si yara na ya ye gwasia yan sa kierun ara ma di be so wa badandu ke mone awo wona ya ma yan sa me me sa mera e gasa son butim gani yen sonirun pade no dodo kaninu wa wa boko kokomi wona nia bamero soa bandaka bandako mi so bamero ne boko dakar we sa yan sa mune de man titi ngoru ge komi wuna no gibara ko asiri yara wan wami yemi bebada yen komi gari komi bebara e komi beya wami biya bukubanda be wuna no ko adama sama yara menne mi bako sobia e bako di e bako deko dodoka waruku ka bere ko soba nkana bukane o sa waru na waru gama waru yiba yen so aso bibane bako dakar wesia adama de man titi wuna no si sisi kunsan si bako besu ingwa no mo dodo kai ba ogirwa yami yembiru kadema padenu dodo kani mi asoro nun konu kakura sanu bilagia me bako ba police be pro no we mbuka be debu benso buruko dede ruso une yebe nda so dakari dakari ba miro so bakane bako bentin danduke yami ingwa no mo dodo kai so ndia nene be no sia na inti be tia na sewa sa mindi dabar kote na kon ka beso si amero bisibu na kon wurawa baden paro baden paro mi bamma kwa migia mia ba gingire ga banimo bimi arabu ba sibara gingire no sara kome bunabu yemba na ko besem gwenu ko tengi gya yinsu aso wa baden paro mari garu garu mi ba gingire ga banimu gingire ye ba banimu mi ima nye ba de nkparu ya wawa chawuru ntenso ya arwasi biwi wa gana ngwalo ba banaye mo bado mia ukisira ukisira sa walu mindia uwaruma adama ui uwaruma ye mpakun sari o mera ko rigingim demi o bora bora yembiru mi nko mera ko dodo kanini no ti bora bimbiru wi mera yere kpia wale wi mera yin kparum biru abanun sua barabara banka we para kumaro besem dokotro di ti sasuka chinois bandu kotro di mi me ankoto no gado mi mia bakanun na barabu nun nori bobu nun barasi mi adama ibaka nun trumami gobi bagirwa busubu mi gobi ya ibemboya siri yako nobu miabane busubu milion nobu me yabane busubu bure nun nori bukwe bukanun fabako bimobu mbeba wa ila manka waidi waharawa mabeba suzo kbana ne ifoto yako nobu subu no mana kwe we amana mibembi yenso aso wa bantuki nuki sankiano bani tusia bakana ikasa bane no dodo kani nwene bubekuwa wuntombu dangi bube badamo ben dakar wesia kwa bedera beba kabiwi nori woka wengwa sin karafia yewa ya masan nuban son kobun beba wksa amason banguro gobini mabente ba dakar wesia nwene baru ndakpare nukwa sereni nwene buibiani bandani yibie inwa mi nako ndabar kotenti yora nkeleme ngusuno karafia na ngusuno ngabu yara bibako nunu fabako mero bisibu Faisali Idrisu Christian avusetien bela gyogia sanu sanu sanu kana gusuno windu meri.